0: Anaanang alitaan na patutito yung nakatko. Tapali. Ada ka na kaigid liyong nita ko na tutunay na suli ang ningin mga. Kaiman. Anaanang ito ukatid lang yun. Ina. Ay rapi ko nun ni akka ko nun ni. Ang agay yung mga. Ang agay ukatid akto na ko. Ang nagtakto ko. Dahil may lito niyo. At yun lang, ako niyong ito kaya ko lulo ni. Ukatto ni. Taan na sakay ko luha. Panga ko din. Inat daw, sakay ako na ko luha. Ako na ito bitwa minara umat. Ako tamatak naman yung mataw. Ako na inyong mo. Imali, ama mo titong ito alam at ilawin. Tapbali, ukatid lang yun. Paanga ko ti. Hato ko lulit, yakak to ni. Tapbali kin may lari yung nakakatay sa gabi nga. Tapbali kin may lari yung tumakaw na tanak po nga. Kin may lari yung tawad, iman ni pilak to mo ni uyutin. At ati ko katay yung itula. Ako tamato ko lulit na wadid yung ilangin. Ako tamangin ko lulit yung ilangin. Kin may lari yung nakapayawang nga rin. Tapos ang similari at tumakaw di tanak mga ilak si Zogololo nila. At hilari tako na surat na niyo. Uso kang ito at ako yari mo. Unala uso na kapit ako at akalo ko. At latak to niyo. Ningin yung luwata. Kama, malik sakto ala lang si Marilena. Tato yung panindi. Anak ka to mi. Makuha malik ang ila to yung layo. Tuna pa rin na taan na king ulit taan na lang ang kato mitya kato kato mitya ang lito man na takan na atanyo taan na rin king ulit anak king ulit yung aning man mitya nga mitya kato kato ko mitya ang narato ko kilat to kilip kisyanip katalaw si magalawa kata inyoy naktigo. Kaya ka tuwala ka ko, taman na tapo yung mga nakaka, ukalaw, anang nga ko lang itamad na. Tunapa mo ko, aw lang ukala ako, ay pata, aw nga si mayam, minakibadlayan mago. Dahil mali ngayon, tukulo nga wala, tukulo rin taman na mitya, mitya ko lang, ukakto nga. Ukalaw liman na, ito ako lang itakto nga. Tako ko, ukwako lang, tako kaya nga ako lang, dahil mali ngayon. At yun lalo, tapo kami ukalo arat tiyangin. Ito tiyang at ay mali urat tuni. Tunapan, makuha awla kului. Ilako tukala ungatigi ka lang maki. Ako tuluti. At ang sinangit ni mitakakalak si mamma. Tunapan na inuuluman niya at ako nung kami. Nutakakalolo ni. Ila, ukiyo tulitaman na. Inuuluman niya ningin ng tayo mali nga tayo. Tapatahan na, yung nangyayon mago, anak kakayo, imalim at hata nga. Una, kunin mo, ikita na ito ko na laay pa. Imalim yun eh. Tapatahan na ko, dali ko ma, ang nalukakulungan, panikangin naman. Uko, ihingil lang ko, imalim lang. Amma na, kunin ako na, ay pa ko ni, ikita na ito na ito, kunin mo. Tak Amerika nak tahu lagi ni, tak kira lah aku kat sini. Kau ikut saja macam itu, polisi kena saya utang itu nak ajar kat situ, polisi tadi orang banyak tu ni. Tapi dia Amerika, aku kat sini. Penyer kamu nama ada Amerika, anak tua lagi nak kau. Miki juga lah, aku ni cepat kau tahu lagi mama.
1: Ya.

0: dana tau biu tak ni sa ji sita pane kata long mat imani imano katak tu alu din lugin dana ima dana tau imano ken na long mat amani go 3 degrees Celsius me ken on na kalau tu malo isi ka imani kata alu long mat ita pane kata alu ni ita pane pilagiti ita din lugin mana tu sa kan ni long labon.
1: Aka gutama inus isak si mga inus ang men pinaswa ko sila ma katitit katang mata kuya si uto ka klute inus ang men ama nagligay ang inayli sak si umadluti ama siya magtiti umadluti inus ang men kipisite lima ng men ama inus katiyaga sung ng men isumag ko kanuite lima ng medlo narunak sa katakchoy kayo tao yung naktune tabani pinaswa ko sa sakto may karong ne kasi tikatta rauk tut ammanu na buri mami ada ne lok to ajingo ta ko katak sugi kakita uyak ko ta bani tana katin ni uyok mami sang nang muto ka ngayok sakit iti yung madlutaro sang initin ni piyun nang nitin ni amaru tukang nitin ni inusit ta kakasung nang mo sang iyon nang mitigo mga ako
2: kubiyang iya ka. Ano titaw taw tuk taw lung mata tamat sa mga mitsa ano yung kudulio ikum mata kaya leo ama upin na kalawa kani inaugatta inu nangan ni miuta yugut tay may tuno kisya ni ingi kalaw tugut makuatok tulak yalo si mayo inu sitin ni tay cuman ni asa hangin mata supuyo ta hangin mat ikum mayo tiksak ta hangin masya ni solo unangan tare umik umajun uksungen ne ikumat jote khatak suti atok tulare usi majo alu ino suti ni tait suman mako upi upi ki jakka khulle takok sauti tau khatangata
3: maki mauti api uvamma khoya gelo attakka ammalo pe khatau kun na khataga ma khoya ge vidjwa kaina taka isiga ka ikir tro kaina tu ikiseni ullatsinga mailo ano dive I dived right in ikinang ngilwaktu kulutak. Ya, mana atuk tak kasuli anu waka kausi ikinang ngivingaktu.
4: Ya, only my feet are.
3: Kau bayanak, balu kainak. Surlo, nuta. Woo, imanna.

0: Tema tama ko so ko siya pisa po yung gusto ka tere kan ningit kanu ika yung to kan nako ng mga tapat tama ko ka tango tigit ka tumatia kan nako lugit tama ko pilong yung naso ka tere na si mama ta tama ko ila inuliri kunot child and family services kununilak kisiyan lita na kin kari sa tuto ng yon ika liolo si mama tama na taku minalaw si maganilo tama na nuna bumila tuisa ko minalaw si mangito ko kisiyan lima na taku nuna butong abikut man na tama ko nga piliri sa wakat ni tama si mga duga ngayon ni piliri balya gas isang walya lang may mata Tana siburut siyo katalo sa mayo pa ako sa ta sa mga kak sa mayo ta ko pibal ko ta ng nagayak tuino na bumiyo ta not taman na kayo sin nakan tana siburut siyo tligo ta kun nagagi katalo sa mga ko nuna po ta palya ilan nuna po ta sa mga tilo ta tana lipa ako sa ta sa mga CBC Mary Powder o kakatingin yung nalang ako.
1: Pako yana meita mani gunna anno apa sonna tilonga ilinne
2: na ko yana meita mary
1: tana nuna vu tunga vekkut kemi kona somma tago kanotto ro tessane ta kunanga kava malere namme ta ko akera riloge nuna vu kava makunge tamanna tuke kha ya pa nuna vu meuta no kano
2: eh tuke sitia ta rana apa kote se vu lok pa me kha tessmani nuna vu ta namme ukausi kakparak tilluta imma kallam nuna taaga suktilluta suri taima isumaksaksio ga khalaq sumagatta nuna bu gava magini aktabut so lukikutu innang nu gava mauni akpa ubaruni inu innang nu ta ko maggo ajigi ngim mati tai sumanili nego arax sumagatta inu ulluta kikutu innang nu gava mauni arluni pidju tigillugu inu in amishun khsaurang mata gava magini aktawudli inyung ni aura taw ni alaw makaw yung malaw gata inyuk titudlo kaw sakpun man naro ilak ko si tukakpun ilak ko si bud upigiyaw laktong pidyo tigidli ko inyuin amisunak sa umata tamanan nyo na wailuhani tabo na tabba kikutuin ng gava maming isumaraw sa mabugot kisiyan eh Nego aku nalar umaju. Kikutu inang negawa mau niaklu niluni, ubaru ni inyu inang negawa mau niaklu ni. Tapi marita anak tu kesi umar paga, sokai mak isumari rok semegat tali imana. Imma ka inyu inang nutuga ngaji megawa madegenu mau retit tilak pun inyu kini ksaur gurta. Soklu aji singu alugit Quebec mi, unani Quebec takangani. Tapi mah inyo kini ksa umur kadlu nang amishwah umur, amishu naksa kdo umur. Tapi mah inyo inang nutuang aja megawa makakpun. Ammar utai mah Labrador mi utai. Ammar utai mah natsiak tau. Niwan lan Labrador kadlu nang amishu naksa umur. Inyo kini ksa umur nang minak tau inyo titut inyo ni aura tau ni arlu ni pekang mat. Tahan natakba nuna butung abikut tahsuminga tuaga kakpun. Amma tanna kuya givaga pijuti gillugu inu lirinik inu lirik titut awla jumigi akhamman. Kadluna ati tiungitto. Tagwari tanna pijuti gillu akhligu nuna butunga vikkut. Taiman na tanna ikpiaglin miu tagila oktavut imma ka self-government oktavut. Taiman ilangago aturikpa. Taiman narunang ilang imma ka siwunik sattinni ang igliwadliakan nila akpok. Tagbuna tavakiwi yun natlakpagit.
1: Tahan ala kanal lagi semua kevior. Atu ini kagaya kandengan nuna vume.
2: Atu ini kagaya ngah tu inyong luli tukang anak sauni aman. Tapi macam iman nha ukapai nong mata inna gilau tawut inyong titut mana ilik kosia upigiyau anak sauni kang tuk gawa magiyatni atuk tau anak sauni kang tuk. Tapi macam na nuna butunga vikuli tau tunga paga tahan na pijuti gilugu. Inu silagin, inu tigut tau inu silagin jilagi umata. Kadalu na hati tutu ina umitto. Tagbuho na tagbuha aktong na kang na kopok inu it surlo. Kasungan ng sao yun na kortut inu titut inu silagin ng aula tau rguni.
1: Taman na lekay sumagivio nuna votong avikut. Pichuti sa kasutit tamakuninga aula ko maningin nit ammalo maligam nit pita karna sugi vigit kava makannam nit tamauna
2: ila immaqa suurlut nutaaning saqqitigeqarniartuksaujut maanna maligartarman nunavugavamakkuni aulataujumi taanna maliganga kisiana asijillariglune asijjireqaraartuq suurlu inuu ileqqusingaanganing aulaniarpata taanna maliganga nunavugavamakkut asijjireqaartuq nunavutungavikkuni tiguyaullattaarniaruni asijjireqallerinniartuq gavamalerine taanna nutaanguniamman inungnun aulataunearluni suurlu ila atuinnerpakkattiguli taanna gavamauneq suurlu qalluna aileqqusiani atuqutta aliana ilanga inuktitut aulataularniarningani neriugingaartaq
1: taakuale nunavutungavikku qarsimalermi mata qimeqqunasummatagu qanortuuqasuarni qanaiaqaqartittine tamanna nunavu suqussingit pilireariyau ngaalerlutit taavani inulerijiuvatsuni teekangaang unnerlutit tamanna qai attuineqarniartugivio qanu
2: ubangari isumagevaqa inuktitun manna oqausserpun maanna inulerijiuju qallunaujatuinnarmata qallunaujatuinnallerimata qallunaujarunnerlunga kisani inulerijimu ikkiyortaujunnertunga maanna takbuuna tava asijjerniaruni inuktitut oqausserpu tava saqqippaallerunnerniarmingman narunangittoq inulerijiuniaruni inuktitut oqallagunnerluni inuktitut tukisiaruni suurlu maanna pitaqaanikkaluarman nunavutmi suurlu ajjisinnguarlu ilisarsivik taama inullariktitu inulerijiujui tamajji saqqiaartuqaanikkaluarman taamalu tamakkua saqqiaaraanikkuit nunavutungavikkunni ujjersortautsiarniarpu atortaulutiklu
1: tamanna taama isumagijausimaningani qanorli uttuutiqarunnarpi tamanna aulageaqarsimaningani maligei taamaittuuniartillugiit qanorli tamanna tusartauniartugivigi qanuilinganiarnigi
2: tusaqattarsimaanikkama imanna inungni amma uvangatuangungittoq inulerijimuaqasukkaluarlunigoq naa tungasuluangittoq pijjutigilluguq inuungimman imanna qernertaugunilunni kisuugaluaqunilunni tungasuluangimmakkuuq taimarigu inungaarmik takuguni taima aqqigiarnersaujunnaqqoorpuq tamajja tusaqattaqattigut immaqaannunavutungavikku tamattumiga tusaaqattalermata takvataanna suurlu uqaqqautillunga pigiareqsilluta self government taanna ikpiarjungmualaorsimakattigut taima ilanganik tigusivalliareqtut alianait amma uqaqpunga inuit inulerinermu tungasungnersaulerunnaqrutik aaqqikpalliagunnernersauniaqqort
1: uqausiqingitattinni ilagiarsigumavi pa
2: taanna upigivaqa qaujimallungalu tamanna saqqilaartoq qaujimanalauma kingu avani sivuniksattinni saqqilaartoq imanna isumanaqpalauma asu ila ullumi tamanna saqqippalliaramma neriugilaortavut uvunga kaisistiaqutuinnerpaqa taakkua inuit ileqqusimini annerusuinnerpangmata
1: Koyana
0: meilek pagi, pa pivi karun naga tarave. Koyana meik tau. Dan apa aku rasa kita sama CBC kan Mary Powder episode nalar mago. Nakom meter bego nasi pa. Atuin naungin nasi yang wabit. Tunggu suci titi si yang lalu dapat sokta yang wabit. Kita bintam mago. Tapi mari yang mati lalu tu sokta yang lain. Mana nak kau bisa tino nama si gugur nu Jamie lo nakom meilek bego kau kau ni kan ala kau jenis tu sokta kau jenis lo. Tema pinasaw kasi unong wana kikakain na ito api ulang migat nagkadya makanuingin migat utila migat ulami ulukatir na iwisi maana nana sa ngalutigo luya kaya ingatilugo nun nagait

0: look good. Tunga sugiti, okara taktitinere migatamana CBC, okio taktuna, takavinga tigute karuni, ovanga Karen Pikuyak, Tafania Katigilugutana, Kixui, Yvut Isabel Katokak, Kiuyigine, Tavut, Debbie Uyukuruk, Ulumi Ulutuinak, Amirayot 18, 2026. Okara katagotiginertasi. Tavavotero manerosi ilasinit, peranaria sinit, overone tisinacto cotacarovit, unica romarotit, tisinacto semayumit, tisinangilo rarasanakai, canuilicato yaramet, tisinacto neonica romatorosi. 1888 896 4153 5 Okara yun atiak tu si Isabel nililok. Igna microphone. Ta mo mga nga kay kisin.
1: Tunga sa inyo kiti. Okara kakti tinarang mitiluta. 3 mga kasang lingan eh. Tapanin nerang may yugo unnuk sa uyok. Ang ikaksiman ni sigut o paro ni sanabing may karaktilo si pilikilo ang iyo si tisinakilaw kakatakon na to si tabona o paro ni ilang nit tagbaubuti ako na tiyak to si tana si bisiko o karak juti kiso nga o karaw ti akikangito Amaro tamanga COVID tamanin ni COVID o karo ta karakang na COVID lunit. Isa maksuta aglo si one minga raktok three mga kasung ni ovanin niya kata ay 1-888-896-4135 o varo ni 9795-651 o karakat ako yaro rakto unog sa uyo tabanin niya rang miyugon saksaw ko tigit luta o karakak titi nasuk tugot. Ileksin ni otak ni tini ni jaw timik pigak titi niya katay.

0: Okara yokang mat saul lukuduk dunga sugi.
1: Onu sakko di halun ni khala dunga te bobo te kuma mon na adu kulu nut inga miu. Akulu anna adu kulu kau mahatak pagi. Nagakuta mi alipa akulu it. Simba bo I love you.
0: Naro di dini piklige akun nak pigi aki uktua rum.
1: Mami ana. But anyway, tako ta bovu te kumolo ke naga te hanu ingitu matamane halum ni. Uka tuha kumam mai sakwai.
2: Kujan na meo hala ati che ati ili shapin na tasuk di halum meo. Ano yukulo ka uliti ka na kaso tapaw buti kumaya ka panil na misakit ko makualo na kaso spamle panagkiro unyo saha at ako yuk hay patan la ilakan la nune baki alaw ki again anyways ako lo busi hay pahalo. Not my ex, but my ex, Kapavati, Akro, Kuyaname, Nalam, Tiku, Mili, Chicha, but Katka. Bye.
0: Kuyaname, Okara, Sagasi.
1: Akului, Kimakamu, Kapitai, Akului, bye.
0: Bye. Okara yun na tiyak to si tapo buti ito yung nakaralo si Lune kano yung ito ko. Okaw si isa kako si Lune at ilasin no kano ito yung na tiyak. 1-888-896-4135 Kangutakuying ilutite to sayo yun nakutite to sinakto the kakovit. Utakinitinitan at the song nasakta but kayo sitigyan na katigong.

0: tamangat okara yokarming mat aine aming orea tunga suge
1: eh khoyan na me mingi da the bomb ke mamme yong token na mo ane ane pe kajal en matio khitunga pisidlo the bomb sit en okwara tera na lige wat chat chor ira le ma ka kim na me the bomb te khaka akuluit amma ane ane la no za me ta Brian mingere no le angle of Jane em ne pisidlo the bomb sit
0: Koyan na meo kara sa kafe ay niya.
1: Yeah, koyan na meo. Tapatua. Thank you.
0: Bye.
1: Bye.
0: Pag nagtumit, o kara yung kang meo ka. Babi so kapik, tunga suge.
2: Koyan na meo. Sabaw di ako madunas tunga. Nung nabumuyo ka rin ma. Nung nabumuyo. Nyo namit tulima. Aula si may lima sa bawat sa kanal at sa umi mata. Ikalo may lima na yaku ka ilalima ka. Sa bawat sa kaka. Ang ito ka sa may tulima. Ako sila ay maula si may lima. Sa bawat sa baka. Namit tulima lima sa ayo lima. So ka sa may naratu. Sebab di dalam masyarakat yang tersebut, kawan minal itu tinggal di sinasi. Itu sebab kalau mendina tak, itu sebab tinggal di sinasa. Nuna bumi, nuna bumi tahu itu nulima. Sebab di mana kongga, sebab ni terima ngisi, ada yang tersebut. Tak kuat. Nuna itu lima, sebab di mana kongga, nuna itu lima, itu dikawal macam mana.
0: Kaya na may babi. Tanataw kim rumit o karayok nakasuk tunga suge.
3: Kim na rumit o karayok nakasuk tunga. Nakasumay ko. Ili sa kajaw lang. Ili sa kajaw tunga. How di marimuban ni. Yung nakay na live Saskatchewan mutaw mag. Pekan nang alam balik nih maklu, tapi nih mewah mata. Ini kita luak pengitu api mata kita mangi, nalar tu kita lebih dekat kita ernya kini, angin jatuh malah jauh dulu ngah. Ijo kusluah hitel jauh ngah kini ningani, email jauh dulu ngah. Ata temin api kejo, Dad. Why do you and Anna always talk Japanese? Ino pito kasi tilo no. So magwata tangalo. Ukhalaw tila kay gano. So magu Japanese yung rakatak kino. Lada ko lulu ka na. Chali yung hatali yung kamakingo ni nga. Ino pito kasi tilo no. Japanese yung rakatak kino. Dan na tayo mahili niya po kito na nga. Naligilo akatak saka. Ino pito ko nang ito api mo. Ito kisya galat yung galawa. Japan leases starts 1 week. Yung natin suwati si panyak ngay ko, yung natin. Sabaw ito tapos katusang ito, nalunang ito, tapos niya halunan ito. Ang malupanik ko ka, panyak ito, sabaw ito yung midak ka. Ilukulapit ka, ilapit ka, namilimak, atak ka lo. Ito siya, diwi kiko mga amik. Sabaw ito ka, anikulapit ka lo, ilanik ka. Amalan iku lah penyakit sulah sih nak kira jenuh mati lihat kita bau tuh menjaga malu ini. Amalo uang apa ni bilau sih nak jadi. Ati lihat dia ala tak sokin itu ala mai kumi. Amalo irnya pergi dengan ini kore ni ati lihat dia telah teruk menjaga. Amalo cek macam ini mak boleh amini aku lok tak kenal lagi video tak. Ay na kakulok na. Ang mali ang matapag at tayo halong mimiyo. Sean Michael, akulok. Naligid at tig. Diyan nilo. Katagalak ka. Tingang ni. Adagalo. Humotok. Ilisak si Zulimachi. Tabaw ito yung taka. Kudan na may tabaw na kikain na kabing na. Tabaw si tao si ibisik.
0: Kuyen na mina kaso.
3: Kuyen na mina
0: eh. Villo.
3: Eh, villo. Bye.
0: Bye. Daiman na teak. Ukara katagite, ukara utid, ukwata mami. Atuin na uyut. Ukara yun na teak to say. Dan na to sang naktavut isurisang iming mautakinitin ni. Kisi ane ukara yun na to date. 1-888-896-4135-9796-151.

0: sani kiluar me ukara yok hajobe tunga suge
1: eh khoyen me yu pe pe wonga sani kiluar me sibul pa me atne te ga hatang te ga pakro amalo pe khade alo ai ola kutu ai ola amalo pichula chula lenga nukolo allo amalo mani to Caitlin Jones tumasukoi khoyenami bye
0: khoyenami okara saka vi yupi okara katagitti 1-888-896-4135-979-6151 Ida inang ila kamasul.
2: Sa kaya rila ako taray na tisigya rila ako. Simula kung nalang ang mga okaw sa kadang itara. Katariga at katapilok to karoro ako si mga manin na katalavar at tiyar. Tuwavak sa mga takoyak to. So now, what do you want to do? What do you want cross base mo ka suksunin. Tisigil ako si Matlakpak. Kinakaya ngayon, nagkaroon na ito kayo, tisinak tuminay.
0: Ayla. Ito sa'yo mayugugan. Igla ko mayugod.
2: Agso nila. Unig ka katalaw ka, tisinak to na kano to yung naglo ni, kano ipilang na ko si tisinak to ni. Katagaw na ko si lo ni, uwar ni tisinak si tilugo. Kano ko rin yara, unig ka ako magusin. Okara ko yung atuin na yung utakinitin na kaya nilatitikan na ko tayo nilaktalig na ko eh.

0: ik pia jungmit okara yokam malia karluk dunga sugi
1: o tab music mutsa sa mit teram
0: hey tu saxsa rutut tu savinga
1: so tu savinga mamma na
0: So, Finasuk, Mamiana, Atome, and Chigging it on a Kati Yogama.
1: Oh, in your Korea Rock Finish.
0: Kino
1: bang ako yung katang mat ukalagte and ukalagta ka? Kano kaya?
0: Kino baktang ako itong na?
1: Eh. Ano na? Iman na na? Kasi na kayo matlima. Ako na ako itong na. Ah. Ilay. Kakas. Miti matay. Maktukuro. Lininigay ang milukaw yakluta. Takan nagayak kung ano nata support to ka katigit sa tasya mo sok ay masya mo support to ka pagkat ang naakay nga kacang narawak to araw lang mat mayokaw timim mat tau tau bunga nga sangat luni at silog lagi lang mago at silog nguyak Kuy katakarwak sa niyo Tanar ilay. Kung naayakurok sa niyo na kung aving minakungat to. Ila at jilok to. Tayo mo na nangin na kung na kung ay narimak to. Nililak sa mayong na kung. Iigitoy na rao. Ay ko. O katiligo. Kung ato karak to arur kami. At jilok to kanik karak to tak. Ay, lalo. Iglak sigata, iglak tuarurat, iglak tak, iglak tatin yung tusakat tao dito sa teman. Tao kong aksa ko yung makilala ko sa mayo ko, iglak tukuwa piyo yung taan na sa ilahe. Kung ayakururang, kung ato kayakururang marlo, at jiliok tao na suklun. Aksa tisinarok sumo. Tapos iglak din yuta nipiliyo kaklaro mo naksum. Dahil mo natusakan niya lagpaksuti ko. Iglarak katakat tamakit ko. Tisinarong ikarok sumo. Tusak katakasuti ko. Iglak sa katakwaro yuk. Kanuklukya, unok tumakaro garon. Tisinakit yung tiksak. Tanawaw kang wang uyak po nga. Tapawad yung takatek ko uban na kawiyo mayo. Tainero. Nangyok po tak tisakot. Kung nga pagitapawad yung pag ay pakilak tayo. Ama. Kikiktanay ko. Ikarong ngayto. Kaya na may wiksyo takadlugit. Ikayoktuan niyo raw mo takangat tao di mo. Lakotat din niya. Ang nagatikit yung naktuan niyo raw sa mga maigloon ming naklo niya. Dahil niya raw. Ah. Diba ikaw nagkuanananan. Ila kiwaye ko. Kaya na may kanibiksyo takayak ka. Kamat daw ti maikayo kong naramat. Megi, kuno. Dahing tabaw ti kasiyo ti biksiyo takiyo. Erika ruto sabi. Haro ti amakilu. Ang nikawaro rajo. Narangipod sa kay tao sunim. Ako kakpa. Ilan, okasak sa karo kong naramat. Tabaw si tai maktunga koyan na may
0: koyan na may Sophie
1: ibilo
0: bye lea kaluk iperjung met tunga suki
2: sila garo sila ganyo udutin na ganyo sunil kung apayuk titakatak tukuro kasi koyan na may unikar ako bang ayurila ako si manini Cikgu kan mangok suci ayer sungguh kami kami ada di titi ubah. Guis pemir tahu duda mikit tu tegu yo duda ketong aku takkan ane jauh kerak semang mikit. Aku agun ini apa ni takkan ane suka. Ay pagan nuna dia kerja ketong mat apa sih kerja kisah dia kerja nuna awal tahu wujud pada dengan ikat mati benga. Takkan ayak. Kau ingat tak sebab kami tak mungkin nak titak tu orang ungu tu jengi nak titak orang itu tu ungu nak tu. Kami ada kerana pengasuh nangi nak tu kerana tu pisu guna nangi tu sebab angin jauh tu. Pisu panggut tu kerana tu anak raga jauh tu tak kau jauh pegasi. Takkan rusak leh tu tahun ini sikap pasing melun kan itu ni teman, mangu mayor rusun ini naapun, soak si melunga si okak si melunga okak ayurak si melurak, anilung aipang makaming ikan ayak ila nereyak tu si mangu ati adlek suri, ati yumin adlek jauh tu rumah. Ati ada sekejap melayu di kiri tak kau pinggir suci kau melayu. Okey semalunya kalau tahu ya yang mengu pengacaranya mengu mana. Majulah teruk pun mengaku doktor rasa mengman. Cakap dia kerutin sama ya aku dah. Aduh yang rasa mengungu tiga nak tidur orang sini. Kanak kisah sesuatu macam di kota mana tu nunggu kat sel pula agak tu, aku yang naji dengan mana seni muka yang tunggu nak kau naji dengan teman ni kat tunggu semalam ni, tak kan mengata imak soyo nafsun imak imak yuk semalam. Takkan yang saya kau kapur, kau tukar kau taman. Apa mudaun? Ayo living me ayo. Ya tuan, pelunga, ilah tuan. Ayo ramah tolong saya, ikan yang tuan.
0: Okarai juit unuk tuga ruak pata utak kekat tetegiti kiu yibillu tanna atau tiku sevane kucilang ada sevane nakat 1-888-896-4135-979-6151 utak kini tinitusang nakalang mita

0: pang naktong may okarayok, tauke kapik, tungasugin.
1: Tungasug po nga, okalagi ko sa tunga, tapo na, katunga kay ko, karun ni mata, tauke yung nga, tusangit, tusangin may yugo, nala tusangin may yugo, lor. Tapo ko tira sa taka, Susa kapik, tayo na aki. Sila kapik, sila ulayok. May ko kapik. Malo, pipili kapik. Kitong katawanan ito ka lang mata. Ang malo, tatbawo si... Nalagi batsi ang malo tema pane kutitim ito wisipumim ito di makapik tapawuti nalak kubit akulubuti takwa katungaka katumanginakit Tusayo katusayo, nalangin mo yung alam nila, lalo nang ito. Tapawa tayo sa taka. Kanuing ilang nga, kanuing iti ako nga. Kaso nga kulo silo, yung utak ka. Kaso nga kulo si, tamasya si, tapawa tayo Tapawo te kakakitong ang kulusi. Takulo at pulilo. Ang malujuan, ako. Ako yan na may laki. Tusasaw at saw ka ma.
0: Ila, ako yan na may glutaw ke. Sheila go to sayo.
1: Ako yan na may tema kalaw kay.
0: Sheila to sanang mene iling nunaro na ako yisakto.
1: Oo.
0: Bye.
1: Bye.
0: Ukara sa mayo kakaning ilo ni. Ukara katakuro yak ititu mo kakturak lo ni. Sorry, bibikak pusi ikaka ilagak lugo. Ni chao timik tisaka ng nerakata.

0: Mitte matering me okara yokang mat saupa dunga suki.
1: Asin uwang ni z so si bisiko. Kuya yumarwa mo zesi sa pek na terti lugumani tuksi jaw katara ugata amaro ikayok tayo kita kata teman na aksuwa kuya si magamasi ulsami uwan niglo upigin na yung kulukunga at kumakamatay mga supok turang ito kulo yung
0: karene
1: tabawo te kumarang ni kumakaw yung may unok tulsarong mata ilakar unulsarong suti na may kuluyak tuwarong mata Joana si magpa atatagil ako taga. Ay, ay, ako yung karo. So, niluunik ka to ako yung karo. Ito po, tilo ang niko mo. Di sinakisak ka. Unok to ayaw gawa. Ikaw mayakang ilo ayaw kakamamana. Sibanak to kakalda ako yung ito ang manila kasulakata ka ma. Kuya, yung marang. Nikmo amal tabo

0: ta kala takata Barakli Raima Harlan Amanda Mika Raita Pitula Susi Nokinga ko Ana Lea Nokinga Jini ko Jacob Pusiko Nihila ko Dani ko Ama Mata Tili Tutapa Jusia Ama Kitunga te ngota te ama Gina te Glick ama Veronica kake kusagwe tababo te Sela Jila Alice Nevi tusale tusane pauka ya waya kutababo te tago ama Janice ko ama Nulian ama David Jomi. Poa se se to ke tauna na arawa me ama. Ke tato ano anko suone panelo ke tunga tilo ngota tilo Gary kolonula. Eno yo ama lo lina ko e yo la ko ama daya na banelo to tutava lenge. Mulilo. Iva isi mele kolole kako tutapa tamika o yunga. Kuge gomange kalo atunga. Ila kamesu mata kalau nenala kenga tabago te tu nala tunga ulu kate sila te ba yo tamane no na tene koya na me tabuna te tau ama
1: koya na me nora
0: thank you ulu kate
1: ne villo bye resalut me okara sema yo kakto kare gele atagutak tunga suke
2: hi jawa rakhlunga Kisina to the call of the year. I'm going to go to the river. I could take a look. We makama koyen na me to sa tita sama.
1: Koyen na me regule.
2: Bye.
1: Bye. The vavote romago si 1-888-896-4135 mother 979-6151. Disinakto ta kaktol da kao na Mary. Maunga dunigo kalang na mautakila vote sinakto me unikar na korto. Dunga suteriti, okara yun nakto si okara te tamang meta atuin na yut. Tisinakto te kakarwaklunga ukalagun nangin na masuli. Nutangu rako mata. Dunga suteriti si okara katagiti tapavuti yun nakto siglo. Karo di tamang mit atuin na yut. Una ikanayak di kurug po Mary. Mary Powder. Tisinak do takakong mat. Dunga suktil labo.

0: Na, auch hat der gute Dinger, hat der Reu.
1: Du sagst auch mal. E na kome Karen tamakoa e te senate a soalo tu sanno mata ma na to gata la ota ne wanga ngase e la kulovo kallo nano nangano eline aga kannor ne simatillogo uta kevi mo kanga te su kevi mo la ogano no kagalo a se le a se takuge angisunga Ha pekati koloa airport mom ma otakive mom ma ikita logilogo takugi otaga takka kunisugo I love you la marisugo nukara nalun that's not Kungat itaw lang atena. Kungat ikulo ikisimaw vane. I love you lagi ako. Kakayo. Dapat wala ko may Kara.
0: Kuya na may Mary. Day man na tiya. Kaman ito ang mito kara yung kaming mad. Jesse, kinarugak. Dungasuke.
2: August 13, we down on a down in Yiloma, Pablinan and Nani, Makuri Manitoba. Santa Simahina, my rubber boots coming from a Pablinato disking out in the field. Inukuluni Okaluchan, Nalumama, 6 hours, Tavani, Perakuviani. Kema kira yetu wama. So, angu litsa me ama. Gwis lere korma teka kai vitu gwa ti takiyo gwa ti for the field. Uwangali, kinita ka sunga sandus karama mat sa me ang umat. Kinita ka sunga koi lirama. Inna wang sunga backward. Sandos himat na kinama. Sandos left side imyang nang mat pamakoy. Pekpaluk na katalila po and my sandos 6 hours in the field so uwan ni kanyo huli lao po nga pekating galo out in the field mat mating umaks ni my sandos tam na iyong nakturyala ang mapikpalok na katalak mat may santo koim no ilhilaw kimakuni na iyong nakturutigilaw baka take ko to hayo na uyat oksok to ang well ranchin tagwabutiak pagka na mawiyamak to nga have a good day
0: if you know Jesse
2: bye
0: hey, bye yeah. Koyan na may okara kataktut, tunga sukan ng lito okara yumayut, okara utifut, damang may atuin na uyut, 1-888-896-4135-979-6151. Tusang nakaw yavut, isurakaw ngimat, okara yukakasung ningan nit, tusang nakanilaw kaktak.

0: mit dem Matering mit Okara Jokaktok und Martin Sanguya, Dungasuge.
1: Hi. Okara Taktegur, Martin Nguyunga mit dem Matering mit Okara Jokaktok. Da war Wotera Bolsunga. Ilanu. Anne. Sivulakpang. Hi, Anne. Kisak sir kapner kaktor.
0: Hi.
1: Bada piyuta to tiyalo miti matin ilak to akitur. Anara tiyalo ta un tapan ng miyuta o kapa anara tiyaga tabaw tiyaga baka. At the girl, at the twitch, hi at the disabled guy. Arctic baby blue, hi team, hi Tina, RJ Kudlu, Katokmat, Lorna Mulu, hi Lorna. Amma atatannu awlakkuroq tugaraqna atatannu tasiuermu haeribu kitikkunnullu livinnamullu kinaq taukeqanna anikein atomikei teikku haeribak. Sapa tu sang mikun ikarung di haisa, haisa pa. Dennis lu ini kami pa suwit mi, hai Dennis tem tu sah. Dabi ilingno halau ribung, Jeremy kulu ketong aku uksi, bay ku ketong aku uksi ini kami.
2: Thank you.
1: Kay ba ko maraglung na ko siya tawag sa milaglung.
0: Kaya na may Martin.
1: Ibito kinagawila.
0: Karen.
1: Kaya na may Karen Pikuya.
0: Dabag kang usok ko yung itiakto dito sa ato yung naglugi. If ik pigiyay tuak taman na kango na koyok naro tikoslo na kano koyong itayto.
1: Aksi wad ni ik pigiyu ko unak siya ruyo.
0: Koyen na mayo kara sa kabe.
1: Tay nato regular ati gusto resulo bitu sa kasaw katakto am zaupa halo ibak katu sa ikseri.
0: Koyan na may.
1: Eh, alayati. Tay maraw ka.
0: Bye.
1: Ananat siya ka. Hello, drop.
0: Naraktuk sa iyo.
1: Tay maraw.
0: Bye.
1: Bye.
0: Ikakalaki mo nga. Ananat siya ka tao kay na iglo rin mo tangay naraktu ngay. Narakuwing tapawutit nagligibagin. Ukara yun natyaktusi. Ukara utit tamang may atuin na yun 1-888-896-4135-979-6151. Udakinitin ito sa naraw kang mita.

0: Nunavik meokara yokang mata anita tunga sugit.
1: Kumik anita usitwa yovunga tamanga kupik nunavik. Ilalimatia kani tapawuti rumatu nasungato sa tsautu sirivunga. Ammalo hau yima kani amisualo mata. No na vo me ole hau te pauti tsuri ilitilo te pauti hatautu na kama ino to palo tsongo ma no hala uhala lauto ata kama hoyan na minga na kumi bye
0: hoyan na minga Anita lai na katsak tunga sugi.
2: Hi.
0: Hello.
2: Me koyang na me. Tisina kayo magama. Hotel me tuyo me dumme kana yaksunga. Tekatigaro. Itlo ko sa me kingol jakpa me. The category Commer Lakshak to Holotay Nagano. How do you look at it? Make it look at it. Like a mint. The Katima Kora and Mago. Okay, the Ninga. Zaina cannot push off Sarah to love level. Anya Sunga. Kolay mago, o kumersi kama. Amay na to katiga o kumersi kito ni. Idami kim mata amaro sa kito. O kumera ko, kisu me tasting na mga manarulong kisu mga Oh, but we have serious face. I looked with you. I mean, I don't look good. I'm not going to be able to do it. Aku memang bersedih. Okey. Ningyo ng sasu no okay mangi to kusyaro me. Ang ayo ka ka unikaw ti dagati ko hotel manager. Ang ayo ka mo apagay na rurasan ni what was it? What was that? Okay, exactly. I sure.
0: Tipika yang itu aku mega nak segi ye. Eh mana guru jak tak si majuk saya gebu asin.
2: Yo kai malu taste kan itu aku was expecting a taste a mint. But it never came.
0: Lena. Bye. Ura sarumi to kara yok Lena simiuni tunga suki.
3: Alo tunga suanyo po. To salu ila ko ila malayaw ka po. Ila makaro yak toan tisina kaoro yak toan yung mata. Kuyan nami kung atitaw ka ta ulo din at teba ulo bimba.
4: Ninga, but you take a look at this.
3: soso ina lagi ko alabil lakteng na abin sing lakteng taka nung asuta numas dahil na taka nung wakatawon tapos yasay ko taka tijay ka
0: ay ta nakapok eling man
4: hello
0: kinawe
4: Michael Bunting
0: tunga suge Michael Bunting
4: I unikau majunga kata ada kata Brian Kevin lewat tetetak ni kata ada orang man Brian suak sel takut gaya aku kuat hati kalau serta kalau keluar ni dikajak tuan Wah, sana ada orang juga milik negara Amar, tapi tidak terlalu negara Amar. Memangit terlalu orang semua milik semua ini. Hei, mertua.
0: Kau yang nama Russell.
4: Iya.
0: Kau yang nama Okara Kadakdut. Okara semaya kakaning imat 1-888-896-4135-979-6151 Mitte matering mit okare yok ba atagutak tunga suge
5: unde sen yok hai no katika tabo de romatsunga sen rajang meonon ignoring meonon Quebec meonon northern Quebec inyo katefike akune tekuyun rasu koma passe Uang apa terutta? Mak Maggie tu kasi kongap pagi. Kena tiga ping modlo. Make anak ka Joyce lo. Am ada wam terbawa di sari bunga. Inyo katike nyaring na osi. Amal, ekang nang mail, uban kau jema ye konga kibaga. Amal si besok jema konga pasita, kau yang nama tabau terong nak cicau gama. Atingin kau juga kau yang megaki. Ah, aksual tabau terong nak. No, amal macam ada yang mail tak kau yang darwang kau yang megaki. Konga sae bakam konga datta sing konga sewam ingrektor kawi mang meya karwak atingi pugo rakki ne dokta kwa onak pa
0: itia
5: ate
4: unusukku mitsai alu atku tehil wato Minum mati, atang tak sweet. Tu saya mati aku memikir, weekend kacang nak pusi, terpusi hati, termami.
5: Ida, hari ini kita cuma terbawa termasa aku yang merau, terasa saya nak cakap tak, mengapa sih nyokat kita terbawa pusi? Thank you all. Okay, bye bye.
0: Kau yang memik. Lena Simeone okara kanatok dunga sugin.
3: Hindi ilikal sa katapon ni Carlo. Pulak tigaro na kong akzwak. Okan taksuwa sa itinib. Ilakto alo kutiyo. Okan lang nang nera mo tapong ang itin ilis. Eh, natin sila kanasukusukatay kanwak tunga. Natin sila rakawikarasan. mamisang na mixan o kagasip ko lang sa ilingi ko yung mas mamisak to ko lang at kaya na may ko lang to naman na lang man ilang ako to ilang na ko lang yakso ni ilang ni ko to sa yakso may upil ko yung yakso ko kami at tayman na may kita ka lang sandi ngayon min narunay ko tako yung makilaw sa mga ma taro na ikot akala ilaw na doon ko ay man na isimayuara doon upang ati tema sabi mo sandi ngayon at ako kulungi niya kung iagkang ilisi ang ilo tema na awan na rao ko rato ni mamik ko ni tema ini kawil ako na mata upilak ko eh upang ati tema na isimakoro yak na ukang ilaw na sumulit ka agsulari ilaw ilaw at tay ko rin inna kaya mo tamaan ni Chwenny inukatig daw katigo. Tay man na ako rin yak na lang ito. Kuben ako ito, kuben ako ito, bitaka lang tuga na. Ani ko rin yak daw kata ko yan na may nguyo. Mamisa ko tigil ako sa po. Tahas mga tiyan ako ako matikala. Ingo na ako ura taas yan ko ito. Kamito ni Carlton. Tapos ba si Tapa kamito matay mo yung ang nakatikrugan na siya upigay bagay, nakligay bagay, o nga nakasutin lo. In medyo tayo nakligay tapo ka. Nakakto ano ro ka ma. Aksar ka dyan ato, inang itong nga nakatari, inyuk takakto ano, ang makalo na ang itong nga nakasutin lo. Tapabuti siya pagkanat ko siya tingin lo, itong nga nakasutin. Nang minimini, takuyo ako ilaw ka ma. Itong nga namerong ito ko sa kusimat siya to ano rokto eh. Kanaya tiyak to ano lutin lo. Kaya na may tayo ko itong nga naraw mata. Kaya mga utaw mo nila pinak nga. Uta kaya kanila ko matamaw nga. Tayo man na tiyula ko to. Ito. Ka. Tawag ko ama. Noon nakatik ka. Itong nga bin nakatak mata ro. Kaya na may ama ro. Nami tiyan na to sa yuro. La. Tapawatap ka. Nami tiyan man. Teman angun nak tu yak temi ini masa kadang kadang waktu tu tak kisah ni tu udah mesti kita tahu kata kata kau yang nama kita tahu semua yang nak kata kata kau yang nama ingu bo ada yang ingu bo tapi bawa tu sekali kem tu saya tu lagi jenis tu bawa senak lagi pasal tu teman tu tapi dia ni sa
0: kau yang nama Elena
3: teman
0: bye.
3: Yeah,
0: every day. Bye. Berthi atagutak tungasuki.
6: Koyan na mi Karen Pikoyak amma debi. Debi sa tilima koyan na mi. Nita katao yung mga nagtaw ako mga. Tabaw vite ako mga magama. Sugoraw akisug. Tabaw vite. Nova tamanin niyo kanini. Pets. Paninga. Hi pets. Halok pagi. Tamakotik ko ito, tiko akaw ni Isaiwi, kaya kong apod, halok pa siya. Igloring ito, tayo naningyo ka kina. At ang naukat siya, katay na mainlang ni. Tayo na ugara, ningyo ka. Tapawati tapa ka. Ang mahabit nito, regili. Tapawati tapa ka. Namito yun na ito sa iwi. Kinatwin na ako, tababotak. Tababotak pa siya, tababotak ko siya. Ang una sa tinutaw ko, yara katakama, hindi ka dito kahit di. Ang una sa, eh, ang una sa kangata, ang uya kangata sila, piya kangata, ikaw katamata, hindi ka dito kangilo. Dahil ko, ang una sa so, ang may nukarata, at ikayo si Takatin na blit. Kaya na may takama o kausig sa katayin naman. Kasi at ako yaw ni kaway makakakasunga. Tamaw na ara kamato, na ara kuyog kama. Kaya na may unang sa katakta.
0: Kaya na may birthday.
6: Karen. Even though.
0: Bye. Tarok siya amit o kara si mayok. Inuk daily.
7: Yeah, kuya nak kutisi. kitum de luta ko lo khave ko ko mata taksuktum taksuktor lo ni pa ko ta mata taksuktor wala lo ula ku sik khanyane aw lo tunga taksuktor lo mata na ma tale ta ku sa ta to re na wa ku ta ta tu na ni cha mata tu mata ma tu na taktor ta na a tama kunwano atin lo higo bolya lo lo kaiman de kita mandi lu ka tal de mari lu ka tuk tun nama to a sum ha ikup ta pa yes wit u video ki ta to wit ju li ei mong wit to ro ma ka pit lo to mandi bi ritum ki ka tu chenu na na ti li ta ka han to ma ta pi ro ma pe mu lo ni a na kan ni kha ko bin na ma ta kan nai na um ki ka tu ya skido tikir tuzalo da bachir sound ni takuk sound ni anera ani mo ren da su takuk sound mo khagu to ro lu je ba tak tu mo tak ku to man ni ku tu bu za ro la ma i lu ta na lu ta na sa ku ka cha ni tu lo ni sim ba sa le tu ro da ha ya ni la ya ta en ta ro na ro u an de takuk to ha ya kitiro tiro ka bitrati yo mal de ki to to ro ma a ku ni gale in fa ko de la me di ko mi ma ma i de ta che ma ne vulu ka bitro to ga lo ku tu ke yo ma ni to na fe ma ga a li ta tu sa na a cho so ni ta ka ma ba ma a li ta le wi ma i ta ku ya ga mi ki nani alakanda sedio atavir mili di kaxemi takola khimni chatta rina wuren bisnu ila ul matfet khadarera do postu takola khimni chatta ageli kupi ani ki ka ti ni kara rina ro ko ka yu ali ni lo taro tilu kana li tartene akso wala kuni ko yu magalek mat amukti nam yo takuya ram ka pe to wala kutela to ka na khim da ho amukti nam yo takuya ram ni to ro le ni u wa do ka lam ka pa ga do lam u ko na chi ni te lu ke ti ni go ni o ka ri ti u ta hem tu ka cha to wala kimio ila gidan sa ma do ka yo tangi ma kian ma ko tu le ste la ma do o wan ni ra to ka ro ne ju lu ki ni ran ni do lu tu tu ra to ju lu wa ka i ju ma do la lu tu ga ta gu ga le ta tu a tu wo la ko su na ma i te ta ru ya me ta ku ya su ni li a ta ru mi ga ka ma su ni ga te gu la ha ma di ma ya ta nda ko ka le mkha pa ga le ka ba ga lo le ga ta pa le ka ga lo ke ya sti le la ke mo ku ku lu ka ra ma ga lu ta ba lo ga che le ga ni cha se lu ke mo te na ke no ta lo ga mi ke to ko ga la ku te ya ko i ni te ya ko i ni cha to lo ni ta ku ya ga mi ya mi ko ka le ma tapo za do za kanu ji ga cha su ki tro la lu na pu tu kin na lu namunga u la ga bi de su no ka ri ni u ka i la ga ga ni ra ko su ni u ka la ma tu pu la ha ma ka na tu ma sa na ro tu ma i ni ga ha ma namu ma ta i na lu na bo na hi u ji ma jo tai ma okawe rendera uwe taktu yoktu ut taktu na luk taktu na luk taktu ta lo haktu ga lo nchupi ga la khiwe ka ja lo ka hitki ka si ri ri ta le ka ai ga ku taktu ti le ni me ba ka ya ko na ko ri na la ri ko lo pa lo mi ma ti bi hitki
0: ko yen nami no
7: okay
0: Alberta mit okare yim kaming mat magi amagorik tungasuge.
8: Hello.
0: Hello.
8: Ako ni ako makatao sa mga so kaya may inaw ka inaw ang inabigo ni ka inabigo ni ka ako ng eh makong ni uy kaya mga pekata aw paruk tunong suni pekata iksarak tuan na kanak tunong suni man na yun tayo si manisa na kayang may tao dito ta iglulilak to arurak si magano uy garo si kito ko kamote mi suma ta na si kito mi inge kanto ni sana ka iglulilak to arurak to suka sa inarurak to arurak ma ni nga mafisi utaklak to nuk kangi naurak to nilu nuk katen nang mao kapilu kwege si kawati nigo suka sa rakto sa yung gabi si kito may kato yat nga ako malakto nga ako akala ako rakto na yung akala ako sa maang yung mga sila si kito may kakatigil lugo inga karakto ta sana kaya glus sana kaya umalaik sa ato puka takchung nakto mo puka viksiw takigan no piksik to aruto na tusan lugo oiga Magi inuk takalana ayak na Magi, where are you? Namipi, where are you? Magi? Tuksura azuk karasung aki, nipikangi sunga pusi man naramasukay ma. Sukay suni kamuti kanuti awaru kaya kamuti atano sunga tarikaro ayok siya kaluti kamuti wiloani. Pour ayara meu sac nama kanoini karapi la rasani o kautin zivoni karte le rogi gilri marta teme timinga au la kata victuasani sa yuktuaru kata suni sa navana idlaram idlarte le mayor sa navana tisi kama idlakati gilau kasuvi idlri matu arata Sister kung ano ako ta unika si kautigil ni kanwili o kaunitin ni daan na tisigil nila ako si mayaka kangakad lang o magkisani ama kangakad lang siniga sila ko ta daan na uigilak ta makikaya ko ni pangukso ni igliyo kanigayago tal agang iti ko pisong man o wangas ni. Kala na magkawa o kapilog kang matay o katiyang ita ka kanwili lang mga o kakso ni. O kala nga, okay. Tunugaan niya mainaw lang migat. Inang rurul kami so kami di sinak tukak palaw si ungungman. Sulit lo nilo. Alaya na ito, ila katak po suni. Ila katak at huwia so katariya kakat so kami to. Numanay nang ito ni. Ama lumana rito. Tapaw uti kasuk po nga. Artig bemi uta na. Nagligiwa si tamasino na tiyarit sakpo si ama. Sana kayang mi uta ito. Igluring milo ang uti tungan na o karulaw niya po uban na ikaw magkatasar ako ama ungara ako kanuing ikaro ang mga ta David lo tusang nasal kasi o karukom na ama kangasin ang niyo halok pagkasana kayang milo kangatukating milo No, yung at kung ano ang ating mito o si manong malin na no, yung panig kay taka ni pagsulong ay inang utol doni ko panig palo si mumago no, yung tapo utik pasi tamasi tamani lokal na nito kana halo pagka kano ng ito Happy Friday tamasi tia kuya na may kulo yasi. Bye.
0: Ko yun na may magi.
8: Bye.
0: Darok chua may dokara si mayok. Paningayak. Tungasugi.
8: tanak patik sa ako bilang sa ko kasi nga niyo katasang nagmaliso kaima. Ina yung kagitawang na sa aksara ina nugo upatin ng tulog. Tunod demon na yung sumasapo ako na karupigin dunig o kating nagsuguro. Tunong ngayon ni sila pa kaya sila pa kaktan ako sumasak para at aksin niya kuto mo. Nareko sanga, nareko tuno. Hade manaro yarok simabo. Ang iyopi narak putakay, ang iyopi I love you, nagligibagi, nuka, art bay merimay, laka, tavo di takpaka, sana kayang mudlo, kangaksuga ping mudlo, igluring mudlo. How you make a take on my friends, Namitina, Tabo, Doctor Lagvaka. Could you name CBC, look at the Happy Friday? Tabaro.
9: Could you name it long now? Koyanamik, okara si mayokakan ng isluni, suripi vikasungar jupusi, three more actor at tilugo. Kung atitiyo mataro vik. The Valvotero Magovillonit 1-888-896-4135 or 979-796-151. Onato sang nakaw yavut kayo sigang na ratigo iliksin ni utakinitin.

Dunga sukat si CBC dutta vimina halat tu si Daniel ngomonga. Ullo me nyakit si vik amire yaut 18. 2026 ngodi lo sikhe ngoyalo 305 ngoyi labituk. Dunga sukat bigit si. Hanyo rapingi lao ti nyakit si vipimi. Suli na alalanga yabut. Kativik nunan di maka pamanga. Katinga hatta matekoa, katinga yehutingit. Takuan koa ipasani ulauk. Tuk, amiga yaut 16, aku dilogo ulang, aku dilogo inom magiliri, dilogo itu saksau, yang alang ayuit asingin dilo. Ammalo tanah isulim mebat, tasiwak meyak aku dikelaya kanit jauh dik music festival, aku dilogo itu aku anakku tasiwak miut, ilari pan, ya amnit jauh tadi dilogo itu saksau langan mayuit, suli tanah isulim mebat, unika tuak terminalan niam. Mijogot hoitsa takkea su lauksima yumik. Unika tillogo nekhini hua hauti haratakdinago hanutigi. Hanutigi hua hauti hasuvini umangata sukku ikkutini nekhinik nekhitunnanik. Unika tillogo tusaksaulangayok apiriyau kata tillogo saali sikpalumuk. Hai, dako dako lumi. Tusak sao lang ayo ito, tabit dilo nga. Tungo sa pagkit si. Hai, hitingalagik dilo ko kukdua milin natakho na lakto sa kain na ribugut. Natakho na, heyo, ako niyong ito apik. Sulin nubo ya lakto paalo at sudalo. Ano ki lakto apit sudalo. Ikula lang ayo galwak. Hai. Sulin ako asilan niya di ko kawai sa kain tangyo na sa muling ayo ito. Nunabim mi. Nonat siya pun milo email yang ayu iok. Kuk jua pimin nubuja kalla langan ngak tak. Nubuja liu milangan ngak tau su tillo uok unnoak. Ukho ne haklo tillo tu ngoyumik. Sani kilo milo nubuja kalla langan ngak tau mi yugok. Sugu yuli langan ngak tau su tillo unnoak. Anu unnya us tillo sikhin ni tumik 30 mit 50 mut su ngunilimik. Ukho ne haklo tillo 3 ngoyumik. Umiwak milo, nubuya langan kakta miyugok. Ano unnea stilo, sikin ni tumik 20 miso ngunilimik. Ukho ni ngalo 2 minyan kaktak. Inuk joa milo, nubuya kalla langan kakta miyugok. Ano unnea stilo, dak ngalo ni giyulu akuningan ni 20 miso ngunilimik. Ano ni ngalo, sakin ni kakta usuni, sikin ni tumik 20 miso 40 miso ngunilimik. Ukho ni ngalo 3 minyan kaktak. Uveng ni temelu nu buja kalalangan ngak ta me yogo sugo yule tin nare hak sutilo unnoak anu kon ne stilo dak ngaulo ni giulo aku ninga ni to make 20 misungo ni limik anu ringa lo sakini ane ngak ta usuni sikhin ni to make 20 misungo ni limik oko ninga lo 2 minne ane ngak tak aku libe melu nu buja balulangan ngak ta me yogo sugo yule tin nare hak sutilo unnoak anu kon ne stilo ni gi to make 20 mi su ngunilimik ano ring alo sakinian nangaktaw suni sikhin ni mi pisima yumi 20 mi su ngunilimik uko ni haklo dilo 3 ngunilimik iwo yubi milo nubaya balulang nangaktaw mi yugok suko yulitwin na kaya hakso dilo unnoak ano unnea su dilo 1 niulo atuak niulo akuningan ni dumik 20 mi su ngunilimik uko ni ngalo 2 minyan nangaktak. Sallu nilu nubuja balu langan ngak ta meyuguk. Khan nili tuin na kaya hak su tilu unnuak. Ano unnev stilu? 1 niulu atuak niulu akuningan itumik 20 mit 40 mut su ngunilimik. Nilasu ni haklu tilu 0 nguyumik. Kayak suyomi rak lin leik milu nubuja kalla langan ngak ta meyuguk. Ano unnev stilu? Atuak niulu 1 niulu akuningan itumik 20 mit su ngunilimik. Nila suni haklo tillo 0 nguyumik. Huwak damilo nubuya balulangan ng akta mayugok. Ano kun niya stilo? Nik yulo atwa niura kuningan ni 30 mit 50 mut. So ngunilimik. Hukho ni haklo tin 1 nguyumik. Kangyak sumilo au palum milo nubuya kalalangan ng akta mayugok. Ano kaya hatigin niya stilo? Atwa nitumik 20 mit. So ngunilimik. Nila suni halangan ngak tak 1 tasio yak milo no buya kalalangan ngak tak mi yok suko yulit na kaya hak sutilo ko unno sa
Ano wan ni astilo atwag ni tumik 20 misung o nilimig. Nila sunihak do tilo zero o yumik. Tama ni lukuk to aminu buya kala langan ngak to miyok. So ko yung litwin na kaya hak stilo unuak. Nila suningalo zero minyan ngak tak. Kangyak so alok to aminu no buya langan ngak to miyok. Han ni litwin na kaya hak stilo upwalunit. So ko yung litwin na kaya hak stilo guk. Ano niya stilo ni giyulo at wag niyulo akuningan ni 30 misungo ni limbik. Oko ne haklo tilo 1 ngoyumik. Aba nilo no na siya buminay na mi nubuyalangan ng aktaw mayugok. Suguyo kalalangan ng aktaw stilo upvalo ni han nilitwin na kaya hakso tilo guk. Ano kon niya stilo ni giyitumik 20 mit 40 motsungo ni limbik. Oko ni ngalo 2. Minyan ng aktak. Hope, Dale, Postville, Makkubim, Milo. Nubuya lang ang aktaw, miyigok. Suguyo lito na kaya hakso tilo unuak. Suguyo kalalang ang aktaw stilo unuak. Ik. Ano ko niya stilo nikitumik 30 mit 50 mot sungo nilimik. Hoko ni hatihin niya ng aktaw stilo 3. Ngoyumik. Tako at ako silin niya di ko hawi sa kentang yun na sa muling ayuit. Nunabimik. Nunat siya bumilu.

0: de Sierra Leone. kiinaraktis jaurallara ahmatanda inum maritau tiharnir amisun ipirut iustik amisun lahu tiharhatas tisukkuak tukutasurumata takwa akau tamaluni akau tungulaniluni kiinaraktitaut sapalokpata lannatumimat nutap talalagaloktu nunalitini arinnarutirimisu kiinaraqni maani piqaraqqut pilaruti katatattini kiinaraqtastinnamuqsuru pirunnasilu ralormiyagu niriunnalertuuralluaq kissiani tikqa as itauhattanerireahassuungi kiinaraqhartitauningi sivituurulatsiasuurumata sivikinnisami anu pehaktitauhattarunnaraiaq mangaata usikattautingini inummarii taanna kinngoomanertuumiyaq ammalou nauhaalormiyara uhatsiangittaalorilauakku master planalerijunut kinngoomanertuumiyuq inummarivu kamaritsiareaharattirit ilangani anaq asimaraluaqsuti kappianartunuti kitauhattasuurumata sanillihatuarami piluartumi aangaraqviusuunit aangaraangtuttuviusuunilu iniqtuumaruarnisaummata inummarihutivut upinnarani pigunnatuvinutsuti suqqaritsiarunnaituarami himaakallatinnaharunnaituarami iniqtuumaruarnisausuurumata qanuingituni uviraqnisaruni teinna seniors vela isumariyauvalliaqurooruq nunaqqatigillutik inummariqquviunngittuq elders homeunngittuq kisiani seniors vela nunaliaruapiulluti ulapitaurunnailluti teemeittunni nuitauvalliaqurorumi isumatsasiuqurouvallialuormata katimahatigimmariltaortsi taanna uhaarauqunalaqtu inummariliginermu katimammari nihastuortsi ammalo una tukisiinaqtitauqella qunaqtuusu nammiñiq business harasoornimun amisuinunattini tukisimangituummata taqa qimiqqusta tamaani 20 nuitsivalliarasuarumaarniattiup alluniangiliqeqtisiumti business miñiq taqquusaqqut taqa maani ikaroqsiyuviñikut ruami salluni manchuami nunavin teemittulakaarummata tukisinaqtitauqellasiareaharma taanna promoutetautsialuni piyuminaqsititauliumiqasuarluni nunavimmut tusaumaruunngiluartuhutiiqakkuli tusaumatsiaraminaqulluakuni tik atuqtiuliqaluaqsunga tukisiruminaqtuumimma taanna piyuminaqsititauqellaaqasuarunaqtuq attiriingitunguaqaarni takusimakkattaliqararunutsuta nunalittini namminirutiriyaruni ikittuapiit taakkuninga pirutihasuurumata nakumik
1: nakumik Lucy nuna apahattak aupalummiu kikkatuqtinga
2: nakumi uhatti siji Lucy uhattangani sapummiriarumammisunga business mitsaano nunavimmiungutsuta himattaumaluaqtuujaaqatta puttumautiliusitialuit pers mi'sutalimaamini pigunnasiaqmata nunavimmiu taanna business uhaajauqellaahunattuk uvvaluni inummi kikkatuqtitaaqluni uhaahattatumi kajungiqsaigellas hattaluni nunalittini nanituinna nunavimmi attausiapimmi ukkuisiqaluaruvin nunavilimaamu ukkuisiqasuarunnamimma uttuutiriluru coffee shop tikisimajunulluni attinguaqalanni loko nunalinginnu imailuusuunguvugu latitsinigalakkuni tamanna no navo le to venezone no navemme pita hangelo nenga takutsa so ngamatana sapomme rella tara business le rene ammalo no nalittene ino mare le rene a noitangelo ma asichikatta hattaniko mata pinasutte hotivo eka jo sigalla honna haja mangatsi tusautikko open job mo yo kwang o yi email o so mo yo go ino mare le ritsuta la gella ne a noi gella hona tui sona tenne ni pailo tusutiki sen nilli tuaratta o hatuaratta ya so ukkuinga tui las lanna so ngom maino tui nakallaugatta nakumi
1: nakumik nona maki maklak katwik non lema gamatko angal khang
3: nakumik nakumi pair hamalo chila tukisin at set nu hawdi chila uhagi okto yang marikuti katimani umi tukisin at set kain na huti takani ya tamigatay na tusagi aksima yumi ilinev tuam pisimatsuni tavaumi Gérald Duhem, nakumi Gérald Nala wa hattakavi nunaviu pinyakni hutinginnik, pivalia yu hutinginnik, uhumeilu tanginnik. Ta nakunin marialu nunavimi pinyasua hata umaliksuni khawi sakti usua ngumman. Nakita yung miyungunin mut. Inum marialu khawi sakta ningin nyoli ngayon imana na utawasalima niligalapi unnatua kavi Gérald Piu yula ngayon. Tenu hakau yang care angihatigi rutiu get sa reality na nihini niyo kusigun ni utu tigi lugu nihitin ni country food kupay mayong sutatan na maliga apo magutim magelo si mayutu house ng umman takwa pier lumakilo pang kangatlin ng mo takunyak si makanya lo yung matatiko li maliga hautingi asial la gelo mi mata pinayol tahangin ng sausu tamakuni nga nagawin ni niyokusiyon na ni nihituin na ni tema galang uwagulli nagawin mo nihituin na galang nilo ni piun tausu ang inyata maliga li magyalo mata salo magyahang ninyot hano pak na ito magutingi galing ito magkua aki galing ni kung inyo tana ala si mayungin ni kanya mo hagala mitsugo te mga limat siya pinasuktin ak matatan na tatso mo pinasuak pinga salo nilo inutuwa milo tamakunong hangin ni kuliyong ni muli ngayon ni pivalia sinang mo pinasuktin ni akto tana Stephen Grasser kunya lu takkan ini hak sematsuni nokkalok sematlugun ang taw log semangitu ammalu ilaisi usimakoto gun ilaisi inu nokawa inang taw log ta kolo miyugalo hangake akawe hatsiuluk tuke kasi ani ta kuinu tutiyu Pierre de kolo kutwa mitusu minilu kasi unang misutu harela patako pinasuga makko temang ngaluk kwe nga matik kutuwa milu tuwa pigi ahatang itsasik tu sa yuid unang misuga yakotik hau yigat sa hatali kaya jikunu tan haritao yatiko nuitsi valia kumanakasunu hakin naman hangin ni kuliokti unang mo pigi ahatasiko mautini KRG piyatsa lagiin mo hano pigiakta sigun na kayang mga mi ma technical assistance di hao yi api yung siyakli takko pinaswa ako si ulog tumila nuna ligan ni hahano ilong lungay na kinamu hagaya ko nga sulunga yung imagala pitutila kong migagkutat sa mga uhabi gini ala gabi hano ilog to sa mga pin teme ilog subo inang mga ulo hakti daw lang niya mato September 27 30 lako again today chila takani So, tamannataga uhakta sijipi ve hakta sigunnarubi jirani yuyugulaktu.
1: Nakumik maki maana nirinnasimme suna ukua uhakta somme yu atameleko sali ala sali naukawa Steve Grasser, Billy Kane takwa kiuyogi to patatura niliguna langa megave episode hatu saulang kome mata harisode pita mitsano manna hikakein sikibogu nirinnasi mima manna utilangatta 1:30 nekunik

King only parelo ko ni si Yabo. Ingi to ko yok ko yok. Tu sa tsalo ko ingi ho yok ko yok. Taku ga kisuna ten nei pitsia ning ao ban ni. Hau ye ma bunga pi yok song ik kalok to ma. Sai ma tik sining in lo ki tu it. To ni langa ino se rani. Ho ya lik tu tik sa harama amisoni.

0: Meyok, nakong may magayalo na alagong nasi kain na mga sinihit si Beapi o dilo ko. Dutawin mit. Sikik mo ya mo na amasagot siya mga ta. Suli silin niya di ko kayo sa kain tangi kaupa mo uli ngayon niya atwak sa sikibong ano na bin mit. Nuna tiya bong bilo. Suli silin niya lok din nga natakko na galito pa lo kukjoa mit. Natakko na heyo. Muni kaktaw su halo na atidut. Lagu matuin na sunga. Hai, yuk wali, hau sak tapi ningin ni silen ni adikut atau aksi sih kebunga. Hau pemula ngayu ni alingi sungau lak tu mik. Kamu cakap apa lagi sih? Kuk doa apa mik hau pat nubu ya lak tu ok sungu yuli lak suin lu lagut. Anu gulu tillo sekin ni tu mik 30 mit 50 mut sungu ni limik. Hukuninga 9 mik lak ni ngak tak. Sana kilo milo sungu yuli lak mi yuok. Anu gulu tillo sekin ni tu mik 30 mit 50 mut sungu ni limik. Ano kaya lo ano kaliw milak niya na kaktaw so ni 50 mit 70 mut so ngunilimbik o koni nga lo 8 milak niya na kaktak umiwiyak milo nubo yulak mitagok suko yulibali alak so nilo ko ulakot ano kaya lo tilo sikin ni tumik 30 mit 50 mut so ngunilimbik o koni nga lo 7 milak niya na kaktak inuk jua milo suko yulak mayok ano kalo tilo sekin ni to make 20 mit 40 mo sungo nilimik ano kung alo ano kalo milak niya nagaktaw suni 40 mit 60 mo sungo nilimik o kuning alo 6 milak niya nagaktak pover ni to milo ako living milo nubo yulak niya nagaktaw mayok suko yulik pala yulak stilo ko ulagut ano kalo tilo sekin ni ulo o ani ulo akuning ani to make 30 mit 50 mo sungo nilimik o kuning hati yulak niya nagaktak 5. Ibu yibin milo nubu yulak mijuok suku yulitun na gaya hak sutilukuk. Ano kalau tilo oan ni ulu kabang ani ulu hakuning ani 20 misungu nilimik. Oko ni hakluti 6 nguyumik. Salo nilo nubu yabalo lak mijuok han nilitun na gaya hak sutilukuk. Ano kalau tilo oan ni ulu atuak ni ulu hakuning ani 20 mit 40 misungu nilimik. Oko ni ngalu 5 milak nengaktak. Kayak suyo ami rak len lake milo sihin nilak mijui gono buja kala lalo dilo o kone hak lo dilo 7 nguyumik hoak ta milo alla khilili milak mijui ok o kone hak lo dilo 6 nguyumik kayak su milo sihin nilak mijui gono buja kala lalo dilo anu lo dilo ato ak ni temi 20 mi su ngonilimik o kone ngalo 5 milak ngak tak au palum milo tasiyo yak milo sihin nilak mijui gono buja lo dilo ano kaya hati ilak niya nangaktak? Ato ag nito may 20 misungo nilimig. O kuning alo 7 milak niya nangaktak. Guk doa milo sikin nil walo lak miyugok. O kuning alo 8 milak niya nangaktaw suni. Kanyang suwalok doa milo nubi alak miyugok. Han nilito nangayahak sa tilago ulagot. Ano kaya lo ni giyulo ato ag nila kuning ani 20 misungo nilimig. O kuning alo 6 milak niya nangaktak. Nunat siya bong malaban ni nainimi. Sugo yuko lahat talak miyugo han nilotilo nik. Nubi yaman lo silo dik. Ano kaya lo ni giyulo ato ag nila kuning ani 20 mi 40 misungo nilimig. O kuning alo 7. Hauptel milo sugo yulak miyugo han nilito nangayahak sa tilagok. Mini twin na kaya haksutilugok. Ano walo tilo ni gito may 30 may 50 mo sungo nilimik. O koni nga 6 post bill makkobin milo suko yuk ala talak may yugok. Kanili twin na kaya haksutilugok. Mini lo tilo ni. Ano walo tilo ni gito may 30 may 50 mo sungo nilimik. O koni nga 4. Kamat siya lang masi. Unusu siya lang masi. Hongap pa si.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusaksaw Tutusiyo Katatunga, CBC Ukel Tatumit, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Takwa Unika, Tusaksaw Katatsimayuit, Namiruluya, Tusaksaw Katatsimamata, Adjungit Tukulu, Tamanna, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw Namata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigayagun Natasi.

0: Ramna imgimti tokak tuhan ina mejubo tuha hakabut tai mai la tamani kivalak trade show gerne mata tamani kangarlinarmi okaqatqaqunna lawgama tukihigiarlunga qanuilernaq mangata tuhaq wigigelaw milabun ila taima pranika kanali tunga hokubara taima aqi kuivallelak megapita ko kivallermi Aragut ama pehoktut hunauk mangat ukau hegayun naruk ni.
1: I kibaler mi tausi katigi laler mata nang mini kaktut ukiunguyo ilaman na tena atok tau nektok na lagit akagut ama aseni atokatang mata kano isemagiyaw mangata tana tusanik sa ukuyaw mata suvaler mga nunak juang mi na lagit. Amma ukallagiak tuktu amisulak lutik 240 kay atiliok si mayu 260 mo tikitlugu 60 ungatani alraw yakang nektun akili si mayu teko tamang alaktun amma 32 nguyu kino yang maikayok si maluti asi ajiging ito na tana atuktaw kataktuk Amma 32 ngunek tu ni vek sakakatak tu miksok si mayunis si uterutini sana si mayunit sunakulu yaw lang mayun sunawlatang mga tasalikaw yung mangitabu Amma 9 ngoyo ilinerang nek tu Saturday mi pigarluti nang minakang nek mi ilinerluti Amma Monday mi unukpat Ila sana tayli milo kay man de milo tiki pale ne ali sa tay ko kati mayak doktor man na pang nagkata arena mi suna kangitil dugo ajilok sige along ma say manakulup ajilok sa katak ni night to galo ni 12 dugo tau tuk dugo ipak sa pil real sa tela wata alraw yalo ita ko kulo yay kise ni man de mi kay ko yo si mayu te ko singito complex mi katerolo ya larloti tuesday mi kate ko atilok si mayu katimaluti ama ni vek sakar ni ukwe nga roma tuesday mi after ublo mitanik pata ama kite angolak pa katimayu te ko te kani suli larloti ama ni vek sakar na larloti suli ublo mitanik pata Ambalu Tuesday mi unuk saku tana ilitario nerwak ila Christine Tutu ingi romang amma ashibak nakasuk ikalung miutaw yutana. Ambalu ukiu nguyo nutango yutana agagutama tautuk titigangata anurak si oh fashion show kalang mayu Tuesday ulakpan. Tana ayong nakatalaw ma nutami takwa tawxe katigi ko ili taxe nerme pilre katakang nelang mata pilre akang nerluti mixuga tawtogan nak titinio mixano ammalo ili nak titiluti tekwa sanangwa reak ila ni vek sakang nertuni ili nak titilak ili nak titikatalak luti ublakut ammalo pikata pilere renak tanga ilanga nang menakak tunu ilin nak tuni ikayo katau katang nelang matatana kuwegi mariktabun ama sibunia ni kai kino yaler nang mi ilin nak titi kan ne kasulak tu takwa kini nakatang mata tsunami pigo magayang mangata akako ama lutakwa ukallagi aktulak tu ukiok tak tu mi gigak tu yo Virginia Mearns Nancy Karitak Lindell, Senator Giyavun, Gloria Uloksi, Nunavut Tungavikuno, Angayokari Yauyo, Kunu Tatuini, Kivalik Inuit Association Kunu, Angayokari Yauyo, Amma Dane Kaumak, Tugliri Yauyo Mayor Tamani, Amma Lori Idlaut, Ukalagyak Tulaklonikiseni, Tikini Ayong Nang Matana, Ukalutiko, or Takiyak Tawiku, Ukalak Titao Kumakto.
0: Takwa parnaget yu mata aragutama tamaunga tartilugit hinik tarveluk ta tuyong migvit tatat se amer tarso tikikanaruar tu galui ayok tak mata inekangiluar nekumut amihu mata tikinneartut Tana aga gutama kama give up a hill.
1: In Katimaya kang mata ukwa give a toxi kati su ila Katimaya kang mata avic toximayuni takwa Katimakatao yakluti ukwa sananguak to lerigi ukwa inger to nekiner nerto ukwa natikanu iner manga kino yalerigi angayokango you love. Ukio lukta Katimao yakatakluti pangna palangin nakluti uvangalu saimanako luklu. Amma teko pekatingi pilri kattak tugu ukau jauga ngatta ukua pilri gea kakta si pilri gea lirluta kini lirluta amiso tikikkan ni rumalok tuga lua kiseni ini kangilua ngata sinik takvilukta aseani kini katta lauka luak tugu ukui ngakto kakpa ato rumayabu ukua amma karitau yaku titarak simaluta tuyong mea karumayuni kiseane amisung itu titagal uvatino kalok tu ini kang nirakluti akilak tau katak tu galwa kiseane tamang me kau yema yakaluk ta kolang mata ini tak se magulo yakko mata mana kini roti luang ita bu
0: atau ka tamani kangyak sinang me angilang umasuni tamau nga togarluti kiseane wag mata taiman na itu mat Pilere katekarte luhitau ame hunik kihene au larun nakpotam na angin liban leangin nako man agagutama.
1: 17 gilik tangatan na agagutama pilere riyaw katakto. Katimaya kang mata takwa katimaya yuyo katima katakto di ukiulukta. Angin liban leangin nang malu ukwa pilere loa jangin mata angin naksami. Ilanik ko ilayaw katak to ko umunga katimayo nilak to te ko katimayi akilak to tao katangil to ti pilere katang mata.
0: Bibale ati tihok to ang amihong mata tikip pag to uyarak tarayani sakko corporation ko ni ilakinaw yaleo kutinik kibaleo iluani pilere pag to ang iyuyut kiheni tao kuing aktak mata kibalang may utanun Mekugang mini hanayang mini niwe kakak taktu tana angi katau tang makuwe na reu maaksu ni niwe reak na alu ni ugbalu ni takokan na reak toklugit hanayau himayu.
1: Kuwe giyo tia kataktu taman na hajiung itu ni takuti tau katakata inwi ayung itu alung mata sunakulu yalung ni sana kataktu di takokan nila kuktu.
0: Tay ko kuya nagmamak magmat inokat sa game ang nailak mat kanyang sinik kanyang tikyo kabalay na aktulo tay ko alu inuitaw tuwag tungo nagtang na matatao pinganyo ang ulak pan inungno ko ing aglon
1: ublo ko mitanik patatan na inungno kito mayano ko ing agma kiseni tugleng ulak pa katimay ito ina ko to take ko itirun na lang mata kasi ane mer serving mo kina ko may take ko ngarun na lang to ikaganya ni titarap si mangima kanga kay ko na lang mga ta kasi ane ublulok tang il nirenik pata kina ko may kay ko na ko makto tao si katigik to no akikang ito ni to ni kay lang ming mata
0: Tuesday
1: Wednesday ulak pa yeah
0: Kuwe na rin matataw tayo ko.
1: Kuwe giyaw tayo katak to. Ilang amoyak sa kalaktok sa umiyuso na mga takaw yung mga ito. Kasi ni.
0: Tako, adjiging ito tao. Tiki himayokang na man. Hiwulak pa aming Canadian Arctic Ambassador na kaktaw yung inuktut hunaw walo ni kaya tam na Virginia Burns
1: ukiok takto mikigak tuyi
0: kay hilag zualuk tamo tan na tao kalagak to kumakman inumak suni tamag kuwa ngubot
1: ni kubagit yak tabo tan na tamo nga kong nang nerma kinin nakatang mata kinakya ukalag tiyo kumakayak pa tan na kubagit yak tabo tikilang maam matamanin no nakaksimanikulo ni magkutilu takwa tamang miyokok to
0: Ila apa kutik kakak kanilo ang isunga apa ring itam ningluni nireung niarap ta tamag kuning ahanat tayliu ganik pat pigyang na ato ni unukot atiliu kimayunut kihiani pigyang na ato ti magwangulak pat pingahua Inga yung ulak palubo.
1: Tunga sugluti tama agniko ego arena may katalang mata kisay ni tautokan nak titilak pata ingilak tu ni ama ano ka si may ni tautok titaulak tu Tuesday ulak pa unuko aki kalangit tu takwa.
0: May tak, matna.
1: Eh, kaya na mitaw.
0: Tam na, tuhak bagihak pabut, Veronica Connelly, tam na, ukalag tilugo. Kibalak trade show ko, tawag siya na, kibalak may, taman na, pigyang na akmat, hanat tayo liuganik, but, unukot. Ilag, mana, libyak titak, tumituhalaw, luta, pibalay yunik. Oksok tu ni tuha kaya nakapta.

ila taima kitang meuni hilalagaya lang na agama hilalagayik kuno akik kota uhimayut kugar yung meunu ni palugun na yung naaktok na wujalag luni kanilag naaktok ano kaya nigyo blo pingang nigyo blo ako ningani southwest 30 mid 50 mut ano kaya hakiluni wang nagigluni northwest 20 mid 40 mut unu kanak niglinag na 2 nigligay kanak na 8 akago nubuyan na mayo kanak taglo nilo talo juani ni palugun na luni unuk nubuyan lagay aglo ni kanilag na ato ano kaya nigyo blo pingang nigyo blo ako ningani southwest 20 mid 20 mut tikit talo luni ano kaya hakinak mayo tao wang nagigluni 20 mid 40 mut unuk niglinag nga 3 nigligay kanak luni 9 mut akago nubuyan na ato kanak taglo ni Oksoktuni ni palugun neer neartok nuwujalir luni kanilir neartok wang nagigluni northwest 30 mid 50 mut unnuk niglinag nga 3 nigligay kanilir luni 10 mut amma akago nuwujan neartok kanilir tagluni wang nagigluni 20 mid 40 mut akago ublakot tagbata ko kiglakalaw neartok pibikit napta unuk kauyok adam na ku kanoro na korlok tuni nubuyan na akto di palula uluni kihani nubuyan lang na akto unuk di palugun na uluni unak na kang na ak 5 migli akago hikin na akto nubuyan na uluni amma ublukut ano kaya nigger uluni 20 mit 40 mut Unang nekang na yakto, 11. Unak paluko nili, tawa ni korlok to ni imatsyakik to tao. Dito na yalo ni, tayka ni korlok to mi. February mi, tayka ni ilaw kimagapta, kangat siya may nguyali aniklo ni, tay man na ito givok tao. Ilang ilaw tabut, tuhakaw gang na yalak magmata, talimangutin lugo, Tama ni nawiyak may utataw ihumagin na kalawake bun. Kano, ilag-ilaw tabut to hakaw na alak magman.